0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako nagima kopya ng kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Eh, gima di oboy. Iya oboy. Oso nang gima at ko ngayon tawan bay na
0: kopya. Iyeng kopya. Oso nang muna ko ngayon tawan na bay na kyo.
1: Oh, irin lagi. Oso nang damo gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopya. Oh, eh, Inchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko. Pyo ko rogyat. Mingilo di. Kung ngayon ngayon tawan di. Da, ano ka tila?
1: Is no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kay lah. Kung malas ako na mangintang Inchila. Eh,
1: malas. O, malas na po. Magkinawa na po di radio. Kaning nga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaning nga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Kabisanan ng saban, may natiman ko pulumusa ti taruputan ko ngayon tawan mantak tadaw bainak ya. Ako, pihanda titit ka 2 tulan ka 6 taon 2002 na pada manam pinalabos manta titi dako pisada mangingintong taon Malaysia. Manta kiti dapat tuatas panong kayo ng sigit. Matikiti doon atas at kiningaw ka sa benbena rumasam isa doon na kainan sa sadapan meningarog ng paitungos isa doon na kainan panangkotatuang rumasam isa doon na kainan linaso ba sa kawas talo na badam talo darja Celsius linaso ba sa asiriba doon na badam talo darja Celsius. Matikiti doon atas sa nabawan ka sa benbena rumasam isa doon na kainan sa sadapan meningarog ng paitungos isa doon na kainan panangkotatuang meningarog ng paitungos sa duwa na kainan linasobas sa kawas talo na pa naman 4 darja Celsius linasobas sa siribado na pa naman 4 darja Celsius at amunan ka sa benbena rumasami di sa duwa na kainan sa sadapan manigarod may paitangos isa duwa na kainan panakatatuang rumasami sa duwa na kainan linasobas sa kawas talo na pa naman 2 darja Celsius linasobas sa siribado na pa naman 3 darja Celsius matagiti 2 tas sa 10 gyan. Watas sa tenam ka sa benbena, rumasami sa duwan na kainan, panang kasadapan, meningarod miya paitangos sa duwan na kainan, panang katatuang, rumasami sa duwan na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius, linaso ba sa esriba, duwan na badam talo darja Celsius. Ikan opi, aruputan ko ngayon tawan, manta ko tadaw bayna, tapinin ko ngawik, ya. Magikinang auditit at Radio Kenya FM. Pinalabos naman tatitid ka upisan ang mangingitong tonlis, ya. Matagitid, panong kayo ng sigit, alansan na kanod kapailan ang nagikapasarhan. Ang punsikaw to kakalkod at miyang paidahay hitid ang radio, Kiningaw FM. At malabos ka ako na mga list ginaw. Sining matadid, Freddy Hampton, na pintapat ako nakasala. Sultan kagusto ning mata di Esta Subin, piginawan di Talumis. Sa jam kasi ang mapadam siya, minute ka 7, kaya nga FM ko kay Aramay ba?

0: Karabia sining narangotaw tayo ng digi sining matada isa subin na pinawaan dito lumisam nagi Freddy Hampton pa yung tapat ako nakasalamin nagi utatan may natin jam kasi am doon na badam turo minit kasaban ama hardi pagilangan ko karet iti campaign manalod darha kya api anda titi suti suti da tesikul kya pinapahara iti tuwalay pungupatan kiningaw lalabyo iti transpusi raha kya adat ka panuladan na drahak ya tadaw ko niya nam nagibay na kya dua tulan ka nam taon 2006 kapi anda tadaw ko nam tadaw ko dua kya tadaw bay na katimpon na jam ka walo tulo na pa da minute ka saban dite no kya gisamar kita jam ka padam dua tulo na pa minute talib tanga daw kaya nanda pang iti da lobby utama walay pengobatan keningaw kya kaya na pang iti lobby utama walay pengobatan keningaw jam ko walo talo na pad minute ka saban gisamar kita jam ko padam dua talo na pad minute tanga daw tanaw bay na kya harap patimpo kasampat pula tabinay raha tabinay kasilu sa bagidat titungkap ka posyen kumadila dit memerlog ya sa titik darah sejuta harapan ka. Har kita pagilan had kelayakan budi siam na padam 5 kakal 200 liter sembulan kya. Had kelayakan budi siam na padam 5 kakal 200 liter sembulan kami na petingai kami anda di petrol betik ya. Kapelan kumad maikin okay had budi siam na padam niya kakal 200 liter sembulan kampay na tulan ke 6 ditik ya tulan ke 6 ditik tahun 2006 kumad yala di tarot kena karangod iti ila kad narangod kayo nga kada kong kutumbayayik ya makinang ako radio kini FM misanan nga nagari kabar-kabar di tatapot ay sa ikam yung namamudot kya. Mari di jam ka siam do na pada siam. Tapi seminit po orang to getang dagata ya. Jadi getang dagata tapi na nga ara tulun dat nomor 1 kay turu na mat jaringit ka ya. Turu na mat jaringit ta getab danda ka. Kinanga makinanga bagiad kin nga FM ya. Kailah ko na getang dagata di tatapat ka biya ya. Mama sanang da tak makin ngot kod gatang dega tak mentokot tadau baina tapi nai
1: kopailaan gatang dogata kopailaan kopailaan gatang dogata
0: ulang piada tak suti kenyap suti baina nga gatang dega tak kakalat kasalimbaw kaya kita pa nga kami andat menarimpok sunduan kumadi ko di mamutong dagata pulo tega sugata kikitang da siam ringgit lima na padam siam tusin sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang da apat ringgit siam na padam talo tusin sa kilogram kapingan grade kadua kikitang da apat ringgit ha padam lima tusin sa kilogram kantalan grade kaysa kikitang da apat ringgit anam na padam siam tusin sa kilogram kantalan grade kadua kikitang da talo ringgit siam na padam isa tusin sa kilogram gata sikarap kikitang na saringit habadam 200 sa kilogram ato kay na kay kakasa mo tito binahig ya may pwede malati panghahit ngahit ya mga sangasa gina na tipisaw sadap ya may kago suguto kaya tipulutay ka susugata kikitang na siyam maringit 5 na padam siyam 200 sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang na 4 ringgit siyam na padam 300 sa kilogram kapingan grade kedua kikatang dat apa teringit hapadam 500 sa kilogram kantalan grade kaisa kikatang dat apa teringit 6 hapadam siam 100 sa kilogram kantalan grade kedua kikatang dat telur ringgit siam hapadam isa 100 sa kilogram am gata sikarap kikatang dat seringit hapadam 200 sa kilogram kaya anak piya katang nagata mentakadaw bayanik ya nusay nakago katang nagata tadaw suab kinangaw ko bagian radio kini FM kaya to it asahih tay kay ita tepat kya kada ko paginangod to koy turun mo tika ka ringgit ka sa ramalan na kare kata turu ringgit tay tapi na kya 5 per ringgit nya ko magkakain na kya Ano kung malo ko dat papadagang gata di gulo di light tapi naikit ako na pa sa salaner nga itong 2,200 di. Ano kung malo ko hapa da rin kita sa kilo kaya. Hapa da rin kita sa kilo ano kung malo ko kaya. Pampo sa tumor ko irin ano kung malo ko pinapadagang dat hapa da rin kita sa kilo kaya. Apa dia kaping naik upa tarana maapi pirana ribu kia ko kontungan temen temen naik jam kasih am tolong apa dalam 2 minit ke saban Asa ning mata di just ready gusip sumanak pitas kerhian ku sultan gagus ning mata di Joe Henry sumanak talawa kini FM ku hoy aramai bang.

0: Ende. Sinding-sinding ko sa Dolomis. Kasing bahan ko sa suit. Akal mo ginuhaw. Siyam na pa na mapat. Titik turu megahertz.
1: Jam ko siyam apat tapad jam ko siyam apat tapad minute ka saban. Kod palindungan ka nak-nak teka si PCK pangasaan umur media sosial ko timpun tada ubay na kaisa tulan ka nam tahun 2002 na pada manam kaya maningalig tangan nak matada trisiko teka kandungan di kaligagan iso ang datalian had umur babas ay siriba ha padam anam tahun kaya matada di kumari ko ditahar at tanganak dit ha padam anam at tahun milad padaptaran nga masid at manta ko intangay kasari kya so kung mati ko din ako rekat kya yutong hara tiyotiyokon hinad konti ka DJ ay so ano ababayan ba na DJ ababayan na pod ba na tinga maginangutang mada sinding market at jam ko hapod ang 5 minute kasaban kamatan ni tihila kya asalin na datalo na pod minute kya Margarita jam ko abadi misa tulong na padminit kasaban harati ababayan na sining-sining light na buhuli di orang otak ko at cerita khas aramay kamatan kaya abas anong na maginaw at bago sining tapi na sining haman tadi saite amat udan upurak miagal ton si piasaw so tanggagu sining haman tadi Rodi Junik seputangan teragang jam kosiam abad abadam siam minit ke 7 kakal miapai dahi tidak radio kini nga FM.

0: persembahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Saya saat gua bapak musiti tapasan ramit ko mata di ti WhatsApp kena FM kya. Aman tadi si koyok main kampung papartamunan. Hai, kabisa nang kasaban tada ko kedua ko madia dijajirin kasia. Hai, ni ko madikasi koyok main. Amnagi may ginangaw radio kena FM lalagatan di kayo tukakal podcon darangan pakaraja kasia. Kumangay tulon-tulon pa ng itid tambunan. Lalagatan kayo marabuat kasi ya. Tumimpun na kaguti mga sok o mananam da paray ba. Irina DJ Ponsikaw. Ponsikaw ni Kumedika si Koyokmen. Kampung papartamunan matu siya. Dike, kampung papartamunan. Panang gino nga mala papartamunan ay. Eh, misan bago ka bisa ng asaban kung madi kayo di katatano di kasilimbahan Boros Dusun, Kini FM, tadaw bayna, tadaw kadua kya. Kapihan na titit kadua tulan ka anam taon doon na ribu dua na padam anam. Makina mo tapagod sinding da sumusot kya tapin ay kong hawi dua sinding misusot arang otakaw. Sining mo tadi silipin bugis, kereta tumulod, kereta tumulod. Amin lagi sering mata di Stanley Supin kasananganku kini nga FM kuhay aramay ba.

At umulaw sa kuna maginaw sa sinig ya, talo sinig miso so Terman Alin. Kasalaw ko tayo mupus di ka, so tanagaw sinig matadi Ignatius Andrew Carlano. Di talo mis. So tanagaw sinig matadi Cassidy Joseph Tondo Korohian ko. Ada kata jam ka habang misa, habang 5 menit kusaban. Arang otakot, babayan sumigampat, amsutan na kamatan Hilohiti, taon doon na ribu, doon na pada manam, sila na datalo na pod minute. Kina FM ko, hoy, aramay mo.

0: Sunid tagung Moglinggo, panakatandad karamayan tagayo id paguntokaw, itramayan o insanan magigyan mamagun hitid sabah. Inganaswa nga itadaw kamatan, iramayan po ang pustulan kalima monikid taon. Katabihan tadaw tagayid kamatan, gumado kayo ta insanan. Ang kasuabon ba ino, kapihan dat ditid limundok na kamatan kyo. Yahay ditid kaningaw FM nga paparangaw na gida kayo dat ababayan pinatamod nulud dahay. Montok na dat mamaramay ditid kamatan dat taon ba ino. Ababayan ditid roi tandat kamatan, hilo hiti. Mimpanaw tokaw idaluhot wata sid kayo ng sakid pagun tokaw tambunan tenam am kuningaw. Miampayid mamuriman dat rinamayid kamatan. O mangilah tokod ano it aramay kopyo itikid kamatan id koyo non diolo. Kapagulong mga itokaw hila i denom, watas dit na intutunan, miyampay dot kupi ikya tapinay ko ngawi. Kamatan tenom nakapanaw untok di kasiam datulan kalima, kya tapinay ko dahila i dewan antanom tenom. Kamatan tenom daton bay na tapinay ko orang-orangaw dat haruhat program dit waguh nagidat pinanjur kya. Miyampay toko dit tapinay jubin kinsiliti, manusui siyad karamayan omkoy mayaan kamatan i tenom. Baham ikukuro nagyakap yung kamatan itinom, tapinay.
1: Gusto mo na po di ako mga acara-acara ni Ma. Acara na po di paling na di asanong nga iso acara ni Menteri Pertanian di YB Dato Chamawi Jafar na manuntudo pengkurat mga winda tua abokado kura mana mga winda koko ngawi ang bila na hindi nakapiyat at sitakulat sang ulo naman tiri dat Nogyardi memang dat kapakaran na pasya nga memang dat pertanian sa lapas na rito tudukay ngawi turut kiri di luar dewan katudukay nga suha tulun dat may pangumpal isay di tasanungat pangabading kya di pangawing doon turus at patatan turus si bibit na durian nga misa salad patulun ay aramay no
2: bay na nagid harahit magalitihil at tenong
1: may na nagikapiyad alam niya galeri. Asaro ko ba? Kung ngayon nga yung pesta-pesta ka matanong ko di taong-taong nakatali. Mainga, tugod ki. Kiti na kapiyad ikamayan dat luar biasa at kita pula. Ikusan mo kapiyad.
2: Pamit, ito babayan dat?
1: Nga, aksan ang kapiyad eh. Kiti pinawujud di Dato Chamawi Jafar dat isa kamayan dat pinamurangaran nandi siya dat kebun dapur. Tujuan apa di kebun dapur nga menanam-menanam dat harapan, menanam di kinatuan di taliku dawalai untuk dat penyumbang ekonomi di dapur. Terada deh, tujuan siya deh. Makan kanekair deh, menanam wawi deh. Nuhun apa kinatuan, nuhun apa boleh manrapa untuk dat kemayan dat keperluan di dapur deh. Misalnya mengapa tuhut sih.
2: Baik kurang ya, di sabah bayan dot suai, bakalot di spot.
1: Oh, karo. Kalau it, no, pertandingan menepuk, pertandingan dot melestik, pertandingan pang melestik nga pinanjur dia lah di sebelum dari lah, sebelum di kamatan dari. Kami menepuk mau deh. Jadi, kena pang menepuk apa? Aku mau napa minat apa nang itu nampak. Menepuk, aku mau napa. Terutama Masadik Kemabung. Masadik Kemabung yang matadik di Tenong. Matadik Keningau, Kampung Dalit, Keningau, Kampung Mambulu, Nere, Agumul Taminat, Masalam Manapuhay, Ned, Apu, Masiap, Ruwai Tepengawa, Ruwai Tersiap, walaupun Sakura Kusurana, Ruwai Tersiap, Sabtu Kalipun, May Baris Nga Lima Tulun, terus aku dah ramuk dan man pesupuk, dalam masa 5 menit, era diri. Jadi jarak-jarak mau di bandari nga 60 kaki. Iki nak kawat kuti, iki memelesik nga jalan apa nga 10 meter na, 10 meter, 30 kaki. Satu kali pun, may baris nga 50. Terus aku dah ramok dat man pesupuk. Dalam masa 5 menit, ira diri. Jadi jarak-jarak mau di bandari nga 60 kaki. Jadi iki nak kawat kuti, iki memelesik nga jalan apa nga 10 meter na, 10 meter, 30 kaki. Kadang-kadang 5 meter na, 15 kaki. Kita kena pergi mandi lalestika nga minana chiptahas malestika kontok na po nga mitatak na pagyating kanang mitatak na po eh mayano po na tandung nga umumikot mamalestika mga sapin na ba sa line dere eh nakita po isuang idewa red night dukmat ako at karamay lupi nakalamaya dewan na nakalamaya penonton na may tak dari rondo ka na
2: kabasan na kada dok madad ug momentang kya
1: ay ya gugo ya at may tak nomor 1 na pang wakil at kay nam nomor 2 na pang wakil na pang apo
2: ang guli ka wago ipasalit isukan tradisi de irina hit gumo terhian ni nakya it manopo pamit mamalisitik
1: oo asan ang tamang dia lagi ang buat ulit bintang yung mana po pang mamalisitik nga aruhay mamalisitik pasal nga kampira ay game iti manapok na pa nga no sapok na pa dela nga akon ka naka iwara tandus iwara lambing id irikompon diri akon ka na igari hingga po lambing na bena untuk na has kapiyan untuk supat akon mo na po pameran-pameran na po may gumuna pameran-pameran mga na ano pa pertanian mga na pertanian na po
0: sigaw kuma dito pinay Jubin Kinsil minanahak do kain talangan susuyan kaya po yung kukurang kamatan dahil ay tenom bahamata di tenom mga ito kao dahil itambunan kamatan itambunan pinanjur di kapadamanom tulan di bayno it pisampuruan skwe kaya miyampay magisoyan ababayan dat pinanjur manto ko pilan dito pinay ngay itambunan haro isa ababayan di pohoron tikid dat kamatan it mantak na kapiha dat manuduk o menginralam na taylan tanganak o sukod wagu tinaro dusun dat tambunan karait itit boros dusun boros tinaro sendiri kya iti na pangairoitan dat carnival boros kadazan dusun BKD anu kapiha itit carnival iti miyapa itako dito pinay Julita Stephanie Impas penarikahan ditit carnival BKD.
3: Iya, kopi sanangan om tabi keamatan lagi kemudian ke DJ Maida om mentok dot kepailaan tuinsanan itin apa minsingi lo boros kadazan dusun maya do kanibol boros kadazan dusun nganayatan watas tombunan iso o program di pinaharo dagay dot tikit taon mantad pa di taon 2006 gisom na ba ino kiwara ot limahon tolon dot teko tuduh do kapanjuran diti program kaiso na po nga kosakata tanganak di mampayat kumatalu iso nagi platform papengkawas pisaan pagihupan tensanan mangingiya molohing tanganak miampay da upis belajalan watas tambunan iku maapat iti na nga isoralan da papatungkos da kabasanan boros inaro kadasan dusun maya pibay andit pinanjur da ita tanga di umampayat itahuri na nga signifikan iti to pibay anditi pinanjur nagi waroid nayatan pogun sabah
2: maya diti carnival tik ya tapi nay harhit naritan udit pialaan tik pibayan kan udik ya anu di nga iti pensuang maya diti carnival iti
3: maya na po na carnival iti kiwaro pipiro pibayan i pinanjur lagay umampayat na po do no compete nga itanganak sikul mantad sikul to seriba nagi mantad sikul nintang atakawas po sarili watas tumbunan kaysa na po nga pibayan sugandoy dasanak pangan kaysa umaduo pibayan manangon sikul to seriba katalo pibayan mamohis sikul to seriba kaapat pibayan sugandoy panyukab sikul nintang atakawas pibayan memorisol nagi montok sikul nintanga takawas
2: pengkura dihi teraramit diti tanganak ngay sikul diti yalaan ngay diti kanibal baros kadasan dusun diti
3: Iya, mentok ko pailan, insanan sikul to seriba om takawas id watas tombunan nga minampayat ngawi do pialaan diti.
2: Ano dahit lansanan no, di uma diti kanibal, ano hit agampot, maya diti dat kanibal kaya, labi pa di ito tapod na taon na kinapaharan diti, mabintan to dahara na it, mugyari kumindo waya dito, kito da kayo maya diti, pangonjuran dat kanibal diti, mabintan kuro diyan pong sarahan diti, sabagin panarikahan diti.
3: Iya, montok do lansanan, sebagai do penarikahan dot program diti alang sana ku dadot kotilombus program diti it timpu dumantol haro kosok kosokadungan dot kosinan mentok pepoin dalan do program diti nakura tu sokadungan tokawiti sebab nga program na po diti nga kokomoy do kobasanan tinaruh momogun posarili diti watas tombunan itinagi sabagi do isaguas popotilombus do tinungkusan tinaruh kadazan dusun kumatanganak sukadwago manta do konjuran diti lebih agirat pada pisaan pagihupan mantad insanan puro mengingia do boros kadazan dusun iti watas do tombunan.
0: Konsekahan kumari to pinay Julita Stephanie Impas iya to pinay ko isa tinggi sa mandit o sanong om potilombus dot itino manampasi o momogompi ditit boros tinaro bahaman tadi tambunan mga ito kawilait kiningaw katalibot kamatan tambunan om kamatan kiningaw untuk dit kapodong turud tulan kalimo pinapanaw i Dewan Masyarakat Kiningaw tolu tadaw pinapanaw at karamayan penuang dat kamatan watas kiningaw ton bayno nung itenom daritan at program Jelajah Kebun Dapur om spot kawasanan kyo om tambunan haro kanival BKD untuk memegampin boros tinaro. Amid kiningaw nga haro nagihot daud ababayan tabinay ko. Isa na po di nga it kapakitanan at mangagong mantad apat tinaro di taro idwatas kiningaw. Baham niya pa ito ko di tabinay Harry Gitik montok.coin talangan diti. Isa na po di nga President Kaisan Bundo Liwan Sabah.
4: Pansi ko di Joy Maida itinapa magagong iti nga imanto ko kasari ti pohoros tikid taon lah magang sari kamatan di taon-taon nakatalibang magalag di bayan at dito ato ko iduanan ti kamen dat radisi untuk dat papakita ti tagong da dong gulo-gulo kumad so kadwago di miyampay da apat itnik diti kaya sa napad itnik iti nga itnik Dusun Bunduliwan kadua na pa nga itnik Nabay Mulut Nabay katalo na pa nga itnik Mantada Dusun Gana kapat na pa nga itnik na Mantada itit Nugyati Gana berarti apat itnik iti Bunduliwan Kujau Gana Nabay ito na pati nga memang dat kailan tako ito nga magisusway bagiat tinarot nga magisusway not pengkora itong itagong jadi magal lang ito manto ko ito manto ko parang ay kumad magkinangungawi ito tumaskali it tulong tako dit arahyan ng kinang matagong labi-labi pa kumasok at wago it mungkin dataro na ka ayalad nung ngaran-ngaran ngayon tagong iti jadi iti na at timpot ako na pagkita kumadala miyampay dat tunian dit magisway bagala pa da tinapadusun ko ganat tinga mimang dat dala da tagong iti nga mimang dat ayalan tako nga it sanong so dat tentunya dat miyampay tagong tarian dat suku kaum gana bagal lagi dia ta persembahan tagung dat tagugam tari anda mantadat kujau tunelan ta ko nga walaupun dat miso makitit beres intinga magisesuai-suai at nurdi i tradisi ba demikian juga mantad dan labay tinga memang gala pentinga sa itnik di kamen ko dot nakangaran no sabab na panga panda pa kahitig kaningaw iduang otas sa kaningaw nga yala na ginti nga anak kain tutun na dakangay nag yala duwar nagara kab kumenda sila London la magala ginti itit ganag ti am ko jawid ti nga yala ti nga kamayan dat nakangaran ngaran lagi nga sabab pa yala ti nga asarud kamanang da sera wara pertandingan jadi iti na mantakol kawagu imbaguay supaya dat awat aga kiti ko basanan la muntak ti iti na pamagagungin ti nga apat itit walay itit tradisi ti dahit gatuang data dewan la iti na panah iti persembahan kabadikya nga ilan suang dewan jadi salapas riyam mandala ko ago patilang boso iti tunayon dahirid walay tradisi kamayon na pwede nga isay na pa itambuloy takaw di arahyan ng kinangaw nga wara nagi mariman coba kadirin suang daw walay tradisi kamayon na pwede nga isay na pa ito sanangan na magagong misingilo manari nga abuli na kidat manda tudukay dahirid walay tradisi iti ya iti na pwede nga manda ko kasari paharad sa tikid-tikid taon
0: iti kamatan iti suay kailat magagong anong gyahit tababayan dat suay dito po man ano dit kagayat ko piyad kamatan na bay na
4: kamatan na pangitig ka nga bay na di nga yung tangan to kalpang magali tonton nakatalib nga mimang dat agumot it wabayan ni manto ko tiba nang paharad di nga tonton wabayan di nga kurang-kurang kanta nga pengkura pa nga pinapamusarahan dat mentada panganjur dat papahara dit acara-acara babayan dit ay kamendit kemuncak-kemuncak lah bakal isa napating nga sukan-sukan tradisi kami napating nga paron sila di depan dastaka okay dari memang pelbagai lah acara-acara mandat aturi alat tapi di sila pensuang na dewan nga irin na it undok ngadaw omar lagi it ngerdit artike kadit
0: anuhit iharapun ditit tapi nai miampain kepaharan ditit pagkapakitanan magago gitit lalabi na kuma ditit sukod bago nga itit bay na
4: okay kaharapan to ko na pati nga kada takawin tangay at nuotit ni takaw la sa maradusun takaw daliwan tayo kadusun takaw gana atapun dusun takaw kujaw atapun murut na bay nga abuli-buli na pati nga pinsingilan to ko nga we sabab itinak sa langan tin sabab na panga nung kaila to ko iti tradisi tit apat etnik di nga sudah tentu niya dot kamay na pati nga it agumot island ba jadi ako na baka iti tanganak sa kadwa kundi nga agumot nagi it kamalahingan dot arayan kapit ito niti ya kamay na pati nga magyum ta ko berarti palapis pati ba kabak na pa nga kagamuan dit iti magagawang ta ko ba yun hindi nga kagamuahan ng malahing-lahing dahil so tatunto niya dito ko na pa ba yun hindi nga maganong nadat kasi watan ko madit balia-balia ta ko dito supaya maganong paluang dito ako na pa naka kamayin ko maganong paluang dito nga supaya katarus na kawiti tradisi-tradisi kamayin na pati nga itradisi kabudayaan dat iti watas dat kaningaw la
0: ay gano'ng kabi ako yung talangan manta dito pinay Harry Gitik dito pinay ko isya president dat kaisan bundu liwan Sabah ang pagulo dat gumulit ako kawagu kamatan isa kamatan dahil itamunan kinahot ako pati nagungan manta dat kaisan bundu liwan kaningaw

0: agungan retkesan bundu liwan keningau. Baham kamatan tahurin pembulian toko kawagui tembunan ya tapi nai iti napadaw nga kamatan retke arti mukim teboh. Anak anjur di kenihab ketelun apa di titulan kelima dahila id kampung tinompok tambunan sebagid manan walai di karmayan dat baina. Anu hataramai id kamatan dia lo miampai toko di tepinai Lazarus Luke berdari kehan manganjur di kamatan.
1: Paghoy kapsanangan dat lang kasaban kuma tinsanan imakikinangaw tapa-tapa nga itinapat ayun na kamatan iti tinampak na taon iti nga norih karamayan kamatan mentok mukim taba inangga da mukim taba na pariti nga kiwara hima KRT ikaisa na pa nga KRT padukah matsali iti babar KRT Minadung, KRT Naudu, KRT Lumondo, KRT Tinampok. Itinapot, mabayan na karamayan na kamatan iti nga oyun na gaya tikit-tikit taon. Taon na pamayana nga napihi KRT Kampung Tinampok na sabagi tuan ruma iti karamayan na taon iti. Inapa it mga papaymagan at karamayan at tinga i gundahing Dato Lawrence Gimbang yaw nagiwago i president at kaisan kapamagampian Boris Dusunik Sabah i KBDS ka.
0: Ano dihot i ababayan ngayon kapiyan datit ka matanditi?
1: Ababayan na pa di ayuan i karamayan na kamatan iti ng pagtinga kaysa na po nga ipinsingalan it na repartaningan na pinsingalan na mabaras na dusun nang gada pasarta na pa daw nga itanganak di pisikul di skolaranda mananga jadi ay sanan i kahima-hima kaya sa ditinga mesti da dua wakil da tanganak dit anuri mesti da tumanod dit kiyabayan dat mabaras dat dusun iwakan na pa nga it kiyabayan dat unduk nga daw kiyabayan dat suganday kiwara nagi kiyabayan dat kinamah dit apata ka nansakan di nur dangguh-guhuh ka.
0: Maramay ga ko piyat nur ababayan ngay kiyo. Nudi asaro ko gagayat na pa ko piyat tingay na piboy anak kinamo dit apata ka inansakan nagguh-guhuh kiyo. Buli ka nagyad papinta lang at figuran at kami yan dat pertandingan tika piboy anak kinamo dit apata ham inat nansakan nagguh-guhuh.
1: Irin na pa itpiyabayaan dat kinamo dit apata nga adilan na pa daw nga it kamayon dit na malayo na pa it muturasa kaham 50% i quantity ka ginumo 30 it perhiasan na pa daw nga 20 jadi it kontak ke pepiade kanu nomor 1 dengan it pait ngangis ka itu datang ke basanan irin apa it inasakan dagugo nga magakahanday-handay suruk-suruk ibangkok kan irihat ku alam jadi in apa ipangadal-pangadal nga tinga it imahing-hing inakumbah dahit kumbah di mga kandid ang gugu pagpito kami na si dad rasa dit pingkur at nasa kandid ang gugu kapiya
0: masaro ko i pibayan at imanangan kya lori dusun dit man guna dat manangan to itinapagya kampong-kampong timukin matabod tinga irada ti babar tinampok maras-karas pensoy suwe dusun kya akan kabunduliwan
2: pengkurat dit ibarat sa dusumit man guna dit manangat dit eh.
1: Ina pa i beras digunan dit pihabian dari nga sanggar-garat dat logat dit kampung masing-masing dat nur i bahasa do. Bagaimana pa dit datan nga dan datan na bagaimana dit minadong saya naudu saya jadi sanggar-garat tepat di logat titihan sila.
0: Yang ka no kopyo ko intalangan dito pinay Lazarus look karay titi takamatan ke arti mukim toboh id tambunan kyo kamatan hinang kata ko na po id tambunan ni kaningaw tay tenom po pisang puro dato ko id kabasanan pio pinayan om konsikahan kyo tabinay baham na pupusan na diti tababayan pinatomod kamatan hilo hiti dat kaswabon bay na di katabian ta daw tagayo dat kamatan mangomot pisang puruan mamaramay biyunungan kontok ko pio tema ditit kamatan o kon kakaramayan na tomod na timpo takaw tumimong miyampayad paganakan kong bulutan ng oin sanan magigiyon. Isan pa pong sikaw kumari tabinay Jubin Kinsil, Julita Stephanie Impas, tabinay Harry Gitik ang nag-iitabinay Lazarus Luke. Mantok pumupusan na babayan diti, kinungha takaw iti tanogungan mantad watas tambunan.

0: Rekaw i Wilfred, sungulun id kinakayaan, makinangaw sinding kaamatan, miampay mintong to telepon. Aw na alay, suwang do, idel, miampay kinikitan, dota kanon.
1: Nah, Irid, agit akong may kalikaswa, buka pa akong nakakan, no. Og mo piya kopya saron nga, kadaindo kopya gisama ko makan ba? Nah, aka na ititaka na ginuring binali ko, hilo mamak ditino.
2: Bah, kung si Kaudel nga, ako palaw sa ninti.
1: Ay, karati tamad ako bondo diyan do, langa doon tamad ko ila kampung gyo. Kago nga, kamatan na suwab, siramay ko na dah. Dadaw no bagyari, may galta ko witi, yaw nga si uli dah.
2: Patuladan no. To karati ko peti ginawa ko na pangahilo na kampung. O saro ko na to in sanani tinaha kami na mangon man to kapas yan tulun din mananlaws. Kaila ko na dahanti. Nuno na papasadyaan ang to kakamatan nga. Hilo ako na mayuhup. Arat di ko peto purimanan kunti. Daaw ko libay na. May galpa diya na yasa na batong-batong at purimanan kunti doon da.
0: Namot evil Fred at Morosporos. Suwang no ijesol o mi Edwin.
3: No, di ko pe man di ko yun do tu. Megal po haro project juta-juta do barosan.
1: Ay, aso ay ba dati?
2: Bah, insawat ako pa kya. Lalagata pa da kayong magibabaras.
4: Nakuray siya lo tu. Megal ito mga obtumod. Mi umang diyo sumandak ka lo.
1: Ka, nagibay siya lo. Minhot ako nung dahi siya. Nakurot mga obkupya. Siramay ka kamatan kang kudam. Pimbrasay ako nagidis yo.
3: Hindi ako. Oh. Tugod pa may siyo roi tanda si Uli. Suwan, nabakanta di siyo dikto purimanan to boros kadazan dosun kopi o ginawa. Au, takaw karati di siyo diko rohian. Boros na po English nga. Sense of belonging nga maturid di. Kamayon do, magirot kopi o pirimutan kumakubasanan.
1: Ato, kayam yo di makopi o di. Ayya, ayya.
0: Korikot i Wilfred itsawat. Masa dah hila idlimput do penrikau itau da pendisya panguni nah telepon daw. Maino disya rumita atau malahawan mantat tamalut disya hila id kampung itio.
5: Akura-kura ko na rin. Asa sanong kay matu?
2: Asa sanong ako ibanti.
5: Ako kadi kaulibay na sang watuhat palitulun itidi nga mangwat da ako kauli arat din ako hina inggari tulun manguras nila tagong. Kay lay bagay hayt nga aw nakagal di ato it mila mangagong dat talo tagong insan pangagong.
2: Ako di gi ako libay nanti.
5: Do na kuro dito ako kauli. Kauli ka panadaan di kasari.
2: Si uli ako na badanti nga. Aday kam na kuro nanti. Megalit ako di kasiwata muli. Ingga di ka pio porutan ko timpo bay na. Mimboras ako dati nga timpo nga awi bagyamila. At miagal kita inoan at doon na pa dama pata jam basa nga daw daho nakanta ti sala tu aw kopya kay lang mangulo da timpo at ang kangawa ko karadya pang kuda nga awi mila sabab nga ayin sananta ko nga at ang kangahan na karadya o gumu na di kopya maan kunti iha di nga adi kasapa may galin ti may galdikit arat kopya to purimanaan kunti
5: oh ira dapan na yurid nga kada na kopya pa gumawa pamasarahan nun daw. Patabayan na paginawa kina. Kada katongob dahil hitig kampong. Iya naging datuhin na sa borong. Haray matutamal tuhin na walay siwaan no.
2: Asasanang ako'y banti. Harabi tambalot kunti. Iya lang nga ay nakauli.
5: Ba susumunang kiyo. Kada kapiya patongob o ginawa. May nabing panasabong amo ka na kasaro kapiya hitig kampong.
2: Ba kung sikaw na kapiya to kasaraw daha.
0: Napanga dami naging babaras ditiyo. Lintuhon na kawago i Wilfred hilo kinakayaan walay. Sorry si iso di kawago tambalot i Wilfred dat minangay ito ning disyo dat magipokoros.
1: Siyo Wirid, siyo nakapya. Akan mari tinamad ko di mimbaro siyo didi.
2: Aw, iba del. Iyo nga makyampun nagi to nalambusan ka di. Siyo gi.
4: Karati kapayahe dia indo. Ogu mo kapya katangaban red aw kaulikamatan ton bay no. Pengkuragian dati kitaon kagyakapid mo puposadyang awi ontok ramay kamatan di. Mauro sa tagong, magonsok om puposadyang awi din no, na po nga. Ilo ko no. Aho kadihinad miyang paidilot. Bayan na nga. Kadakatongob. Taon na po bayan na nga hiti takot ti. Ay, pada kape pabantaan do ponoryo kanum masto milo kanagin dad mulid saba. Kada ko susa kape ginawa kyo.
3: At tapat kape baros di adunidi. Yay badati nga si Yuli hindi po kamatan nga aw hindi kape megaldia tu kasakayot kape manang kamatan tu aparo kape marabuat. Yay napati nga moy kape indahu nga irimanda. Moy pagumutintop moy yunda usok kilagautan ng sikogi karikat na makanpitanga daw. Mikod imintuhon kago nga moy kakandat tay karikat na kago muli moy maoda palagwas na tongkungon antakan pondo mga mot nga imoy pinsogi it pumpuak it bilolol kamaturid di tayo ni daro masam.
1: Ay ako pio ma ikatagadaan na kapya ti di gezasol
3: kio
2: tepat kapya inaboras na kayo. Bam, insawat ako pa ki. Simbara ko pati papalahan mantadad malahing ko.
0: Insawat kawaku i Wilfred dat mamaramit mamalahawan mantad malahing disyo.
6: Kapit senangan. Akura-kura ko na rin. So, sanang kay matuli na?
2: Sanang ako ba nanti ama?
6: Nakura dito. May agal dito mga kakapyan da.
2: Ako gadi ko liton bay na. Langado nakundado ko yu. Awaku di karamay kamata na bay na.
6: Kurayon, patit ako lirit.
2: Nga susuway, na di ka pito purimanan kuntit ako li. Siuli, ako na ba dadi ka pion tiyama?
6: Tabo ho yan na berit. Sarho, nakapiyad at muntalan mo minay din ako. Kamayan na pala nga doon nga. Nga doon, ibagi ha. Umbalan, ibagi at mimpanaw. Dati, nam, ako na kasarod kapiyad muli. Hiti-hiti, kapag nagyadit ka matani degree, kapag eh. Hina kapat dinaton bay na po. Pangoon, pakapian na mas tabikay din o. Amitanan na patsusay dihan mo na dun dit. Naman is yung palubok kumuntok dat manapasit tulon ngayon dit mananlos. Iya nga iraan na gindi. Haray mano yada ay dat mamagampot iso ay labit tagayat ikapasyon no. Kano pandagyat ikuluham. Wakoon kundi manimanan kundi ilad budamituan. Arato piyando nga, iloy kanuluhan. Bay na ano po nga, yodi ka na. Ay da ano yun at kamatan nga, ano yun at kalantayo no. Inasinikulan no dit, upay kawas ni kakotan dut tinaroto ko.
2: Tapot na kapiyama. Alansan ako dad, kano ako mo nagawang ngawi diti. Tanudan ko na pagyandad, ginawa ko nga, may galit ako mamaduliwakan. Taon pabay na ti. Kauli ako ng the town to awi ako nagya.
6: Ba, pag-ibaboros ko po duwal na tapano.
7: Irit,
2: pa.
7: Ada na po sa ginawunan do. Ang tanong po yung zasol mo yung panaswa po, kamatan ka sa riri. Kaling-aling po na ito po rin manano do muli. Pamirin na ito, masasanong heti diti. Giratan na ko pa minsing ila din aki. Mila-mila na padaan doon. Manungat din mo ko toin sa nanit kumilaan di mila noon noon. Sabab ina po itapago ng amumila po liyan iti nga kung ganaan kadamot sa pamugudan kadi. Kauli ko na pada nasupan nga pagumuidan na kumilaan di mila noon pagilangan kumatoin sa nan kumalat ang atari no. Kadakot sa inda. Manidahaya po kire may bosaw, bambangan, ikan masin.
2: Bah, kung si kawapa?
6: Basta na ang ano pa kumusrahan ni Red. Kada napatong nga buwag biya ginawa. Kada ilo ang makanang minum ka. So sana nga ang kina. Naku po.
7: Nairid. Kinangahon ng kibiboros tama nun di. Bahin na ka ba ki?
2: Bahamhin ako po. Ama. Apa.
0: Katalo na pa ng isa tulang kalimba taon 2026. Antok da kaswapon tadaw kaamatan. Makan ka itpagun sabah. Ngait ko yanon pagundasuway. Minog ititimong kain sa naitang anak sabah di aw na kauli ontok tulan kalimbo dat mamaramay kaamatan. Panahak na i Wilfred de Poberson.
2: Kapisanangan kumatayin sanang sundong piyada at ako na kauli kaamatan bay na nga adatangog. Inapay aponsal nga isunduan tako da kasasari po yung sikit da mananang da nunapay tang sanang. Di na pati pagulo po nga mananam kamalahingan tako da paray. Ila na ito mo ton dirlo akanan gisong da ahinampatan kagutong tabontol mamarayon na doyolo sunduan bambarayon mantad kinarhingan di minanahak dahasil tamutan. Amingkat akaw nagiga sumiko, sarahon na podokoy inupay sa mustad di nga megalasan lagaw. Ang kagumuan na kanupadit anak uli ka matantinga lagaw nagyakal yung kukusan. Kamayan na ngimpa-impa nagyakawikan. Ang haran na nagbabuan to kamuli. Ang anam yung nagamangungdarang. Ang kadakugyan na mamurahamat na kakita di san lagaw nagitnayaan to. Nurut gyan na yala damulit taruhay na mundarang. Ang yati na pagyan na tinga. Sumap taka nagkisang kapeti apukusan itamatan taka amharanan na pabuhan taka muli hilagpagun taka konsikaw
0: nakon taka piyo it ginawa boboroson di Wilfred dan ngawin ginawa it nakarikot kampay no itabalot asamok di Wilfred di Jessel Del Om Edwin
3: atapot kapay na ambalot
1: kasanang kapay na irid kasandat nakapeti ginawa ko.
4: Yordi, nakabiyatasan nung. Nung ako ng kayati, damo nilambus di tikaw basanan to ko nga, isa ay punalansanan.
0: On si Kautamod, ginawa di Wilfred. To sunduan ka matan, kakalagirot id ginawa tungatambalot nga widisyo. It si kul balajaran takawas, sundong padat akon ka idpagun sendiri. Ila sa kurikuri na kanon mamalingos langan disyo, kumad kampung nantadon. Sundong padat id sudu, sunduan ka matan, kakal paintanom. Sabagit susumikul, omitan sunduan di hominodun. Kasaga do kain sud mantad kasimbayanan, mantok kasanangan taisanan do tohuri tadaw.

nantadan. Sundong da na kayo sa doon, nga awi at agak paintutunan. Paintutunan na tulun sabah, paintutunan na tulun sun. Langat kuda nantadan, langat kuda muli, langat kuda kayo, langat kuda.

Kapit sa nang saban, benet jam ka ba nimi sa taluna padam 2 menit ka saban, iti da kanya tako, iti tako yung nababayan ka sa raw ka pa na kuda ha, hidang ka paparang kuda sining-sining light kaya. Nah, bulu dat, mungkin nama tahu sini ngarep di pasen, naramit ku mata diamankan, salam lesi amadani ku madika di jajirin, assalamualaikum. Pisanan at kumarajahin na konti, mata doku itid kampung, pagindakan ni ngaw, mga nukesiatan, mamasan ke pisanan kasaban, iti tidaw ko dua. Kumadin sanan, maikin ng walansan, misngi sesari. Kumadika di, kumadika di jay, saudara hina ko pagyo kasi. Mamasanang dat, amada durbatin ni po, mungkin ako takut sining man tadi mudi dubing, retano tunduk mundok. Setun kagus sining man tadi sitim bandaran, kada tebok ka upus nudogo.

Ang kanabiya sining darong otokotino di sining wanta di sitim bandaran kada tabaka upus nudugo. Bukula di sining wanta di mudi dubing ya. Tunduk mundok ka. Lansan adat na list ginawam na kinangok ya. Sining-sining di taaman ko pasalimba sa banbay na. So ang babayan dat sining-sining light ay kakasaraw ko padang ko. Malansan dadat mis ang aming ngis di aladit i ang arayan na sining ditik ya. Nalaypi nasusudit taon turnapadan nasusudit taon anam nahapadan kaya megal lahat duminay. Mada di jam kabar di misa abad abad ama 2 menit kasaban anak aku makin awal sining mata di meri intiang izin dalanan menagi sining mata di datuk John Gaisa Sorhono Borosko.

Ya pa kakarai no pasuko ko peramion kinabalo no kawanan ra oro hitu intoramet Malaysia. Babal no kawanan na libong no kiningaw solora susuaw nang ulurah kula-kula into. Solora mai anguluan ng palakra kula-kula into kamlondom angulurah kula-kula into. Lasun oro oro ng operam talo suku talo ng operam talo darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan solora susuam ng ulura na suangan nito. May amlondom ang uluan ng palakra na suangan nito. Lasun oro oro ng operam apat suku talo ng operam apat darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solora susuam ang ulura kula-kula nito. May anguluan ng palakra kula-kula into kamlondom angulura kula-kula into. Lasun oro oro ng operam talu suku talu ng operam ruo darja Celsius. Amkosan nalibong na tenom solora susuab ng ulura kula-kula into. May anguluan ng palakra kula-kula into kamlondom angulura kula-kula into. Lasun oro oro ng operam talu suku talu ng operam talu darja Celsius. Hinong api natutun ko ramo yun, wabal no kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology, Malaysia.

Rangsayan am alung sur rabalitan kalau pelaksanaan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Ampa haga ka rai na pasuko ko pe bilin nurangan taka Robert Berto. Hello DJ. Hello DJ ko no. Hello Ryun. Kan saya datangan waro. Paing ko nang Ryun nang itara bilin Mayara Facebook mai. Ampa haga ka abili kapyo ang itara bilin mo yon Mayara WhatsApp mai. Ran nomor loho sa siam 5 valo siam 6 valo 6 valo. Ampaha kaka rayos takapo antingais amang kiningo takapo rarimbay titikas tiningkara rimbay rijalumin sa tanga am sumunuhin na bahu rimbay intori jus lay na imbing pay pakulusoguang. Rayos akay ramo rap kasalulaan rahunumurut pagayaman takaw monsoy.

Yo pa kakarino jam karo ramai am agay takara ina tangan pagayaman monsoy yo hino pa kita akan rarimbay. Jadi pa kakaka abule kano angit tarabilin mo yun am agita kararimbay kasiham mo yun mayara WhatsApp may ranubur lo sa siam limo valo siam onom valo onom valo am pasukwa kupiabilin orangan takaka.